tu guang. Hai di balai nau baka kelampa wang ngambuang batang temanyuh batatam di balai nau kesakayu rumah.

nhớ ngờ lại tê lô gà lù mù ai pa sa ka pa nga ruah nga dulu ya ya buluh merah rindu ngepa tangan tunjuk.

Badok nagib jakuk dibu inar imbu kalu lok sar nguang ujo ang da buang pedak nari tebalat nengaku di kebabalik kalam sabu linduang

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Rana ubat telefon, lebuh mai kereta kita. Tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, hospital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.